Oh Jesus, Yesu wasam sa unin kwambudu sa ye Judea o ma kwamo ne ye da wasam sa unin kwansio ye Judea su kwam pa o ma bi ne me da tinene de me ton sa fros papa ba yai de wasam awura de yai me kosi se men nyine

Emre bidruye na onifra ni bia na na mi afra na osa tin kwanche na osresra bia onifra ni ni afra ni batine na sa ni frani no na osa tin kwanche na osresra dia no na nipa ni se obetna ho akwawiye na emre bidruye ema ohini yesu du hon mo no sa ni frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mo bo na Jesus jeno Etin ani mani frani no osa bese sign I want to be a from many people be won no mo ka se ah enya kwa we no na na ni afra no an o tin kwa nche sa srasra dia no le bi si ayo no e bi su ka se eni won no na o jina dia urade ho adanse mo mu hu se ayo no na urade aye ne sa ti se urade agi se ne frani na hu se wo so age bi aye nchechire ye aye mane ye eda wo babra bo so no Ready, best son, or better, you are free.